ni tok di sedele mirage um baye jambour da nañ sedele say dom sa mirage yow ginaaw na xam nga ne so baye won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank seen alal bul sank alal li baye jambour so fi sanké alal li domi jambour dinañu sank sa alal li dom lepp lo leble dañu lako fay wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim zurriyatan di'afan khafu alayhim ko xamne so baye dom di nga am am tit suñ koy mirage mu ne nga ragal yalla ci soy mirage jambour ndax kep ku tok ci mirage na la woor ne dañ le mirage so and ci rob na la woor ne dañ ma sa and ci sa borom bo demé ci becc lek ci ciép na la woor ne gaay dana am bis lo xamne bi ci ciép lañuy lek ko xamne nak da ngay lek da nañ lek say ciép boy lek ciép bi jambour bu yonga telu ko xamne dañ mirage sa alal soy mirage alal jambour bu yonga jaar la ko ci yoon ndax loleb lañuy fay lako falyattaqullah ni miras nañ ragal yalla falyattaqullah mbokk yakoy xeer nañ ragal yalla wal yaqulu kuy miras ni miras nañ wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy miras na nga waxta wax wax ju jup so ñewé laajal ci faatu ñaata la bayyi ñaata dom la bayyi ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayyi na ay bor ndax bayyi na kër ku mom kër gi ku ci turam nek yoyé na lèr bam lèr nañ nga sét ñi am ay ciir ak ñi ñi xañ ci mirage nga jox ñi am ay ciir seeni ciir ñañ xañ nga xañ leen té wax leen wax ñek yalla nañ innal ladhina ñi nga xamné ya'kuluna dañuy lek fuñu tollu mom lañuy dundé innal ladhina ya'kuluna waxul innal ladhina akalu moy kon dañoo lek alaji ben yoon waye ya'kuluna dañuy dundé am walal yatama alal jirimi sen bay fatuna nga ñew ne len may sen fayru bay sen bay fatuna nga ñew ne len man may sen bay bu ndaw sen bay fatuna nga ñew ne len man may doon sen yaay tax ya'kuluna di lek amwal yatama zulman tek ko ci kaw togn tek ko ci kaw togn ndax alal jo xamne liggeeyo ko may ñu lako doon noko soko lekke yang ko tek zulman ci kaw togn yalla len ñuko def inma ya'kuluna li ñi lek du dara fi butunim ci seen biir ya ludut naran sawara sawar lañuy lek ndax suuq wu ci juddu sawar lay jëm inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu duggu sa'ira sawara sa'ir yalla jall musal dañu duggu sawara sa'ir sayadkhuluna naran ha'ila musta'irra wa hiya naru sa'ir fofu lañuy duggu ñi nga xamne dañuy lek al jirimi rawatina ci alalu ndon su ko defee comme sama borom tabaraka taala daal di ubbi nag aaya bi fas yéene dugg ci wàllu mirage mirage lu jafe la yàlla wóoluwu ci kenn lépp lu jëm ci alal yàlla daf koy atte woon woo xam ne wu métti lay doon ku sàcc mu ne dagg leen loxo ba lolu alal la ndax da fajj so jeli al jambur fukk ko xup ko yalla ne da ngeen ko ray te daj ko ci garab al jambur mom fo laale alal rek yalla ne na de ginaaw alal nak da ngay sacc ñu ne ray len ko yalla ñew fi fas ko yene teural ci walu mirage goor gu de nuñ koy miracer jigen ju de nuñ koy miracer mu teural ko ci teralimu leer nañ wacce ko ci yunit bi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko momit di miracer nona waye niwu ko rek nim ko waxe ci walu julli len yalla neena yusikumullahu yalla ngi len di denk fi awladikum ci seeni dom yalla ngi denkane moy yalla mi ngi len digal ya'murukumullahu yalla mi ngi len di digal fi awladikum ci seeni dom moo di fii itam yàlla jox na fi àq xale yi xale yi war nañu jox yàlla àq daal di bàyyi ak jubadi ndax ni muy mirage ci ñoom la tàmbalee yàlla dénk na leen fii awlaadikum ci seeni doom doom bu góor ak doom bu jigéen moo ci bokk yam baatu wala ci mirage day dugal góor di dugal jigéen lu mu leen dénk li zakari ku góor am na mislu lu mel ni xazil unfayeyni cërub ñaari jigéen loolu yàlla tëral yàlla nee na goor ak jigéen suñu bokkee nday ak bàyyi nekk ci mirage fu góor amee 5000 jigéen 2500 la fay amee
ni yalla.

top sa banex moy yeureum ki ñi atté ben muy ko xol mu neew doole nga xaral ko ya nga top banex wala muy ko xol mu rafet lu war ko dur ay yar nga yeureum ko wala muy ko xol mu am daraja ñu war ko ray nga yeureum ko wala muy ko am autour ñu war ko wax deug nga yeureum ko mu ne ko daawu deug lu ko defati fahkum baynan nas bil haqq wala tattabi' al hawa bul top sa banex ci ak ak fa yidillak daf lay sank so topé sa banex an sabilillah ba nga wacc yoonu yalla motax nenañu aba zaraa dafa ma sa dugg ci ben bour ben khalifa buñu wax al walid ibn abd al malik walid nako dama bëgg nga jangal ma tay ndax des na mugal mba ñu natto ka régler ab khalifa ndax yow aba zaraa gis na la jang nga alquran deg nga fiqh mu ne ko ya amirul mu'minina mu ndax lool sañ na ko wax mu ne ko khul fi amanillah waxal ci koolute yalla kenn lu def dara mu ne ko ya amirul mu'minin anta akram ala allah am daud alayhi salam ya daud ku ci ep ciir ca yalla neena al walid ibn abd al malik neko man day daud dama ep ciir ca yalla muneko inna allah jamaa lahu bayna al khilafati wan nubuwa thumma tawaddahu fi kitabihi ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an nas bil haqq wa la tattabi' al hawa fayudlaka an sabili mu nek warate wo xamne wi wu amal solo la al walid ibn abd al malik radiyallahu anhu kon yalla mu ne daoud boy atté ci del atté bil haqq ndax bepp atté du nit atté ci kaw suuf so ca dindé lu tol ni tarfata al ayni jox ko ci ko yeyewut bu yom al qiyamati lolé dañ la wër nangu ko dello ko ki nga jëlun ci mom motax yoonent bi mu ne atté ka di yépp ñett lañu ñaar ñi sawar lañuy dem kenn ci aljann mu tax mbirum atté sa boko ma sa na fiyete rek mu lank wa mbirum atté sa boko ma sa jox rek mu gantu ba ba mu ñak pexel lol gor ko jël waye bu ñu ne acc rek ñu dal ni ay ja ndax lo ca jenn lu mu tut tut ci walu atté ak ku jabu ga jenn lol la mën la jural coono fi dunya man la ko jural fil akhir fa yidlik an sabilillah innal ladhina ñi nga xamne yadulluna dañuy sanku an sabilillah ba wacc yoonu yalla noñu dey lekum am nañu azabu shadid mbugal gu metti waaw ñi saggan ba wacc yoonu yalla dinañu am ci aduna azabu shadid mbugal gu metti lu len ko yebbe bima nasu yawmal hisab ci liñu fatte bis rek la suratu saad aya ñaar fuk ak juroom ben fatte bisub alakhirah moy yobbe nit ci mu atté lu dul deug fatte bisub alakhirah moy yobbe nit ci mu jadd yoonu yalla ndax nit ki su ko woré ni ak bisa ngi ni di ñew bo xamné bu diké da nañu tak ay loxom tak ay tankam laxas ko mbum mu wéx waxtam tax ba mu ko duggal ko ci biir sol ko ñibi ci kër ga nga nekk fa abdir sax yi ñew lekk la nga nekk fa abdir ñu dekkal la nga jog taxaw ci sa kanam borom mu laaj li nga fi jaare won loolu ko ko gëm ku ne am na yu bare bare dang ko moytu waye ko ko gëmul nak da ngay tañaxu rek tañax gog ngay tañaxu nak yadulluka an sabilillah loolu lay tax nga sanku ba teggi yoonu suñu borom tabaraku taala kon li moy qissat daud alayhi salam yalla tuddu ko subhanahu wa ta'ala tuddul ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax mu meuna muñ ndax daf nako won muñal wasbir ala ma yaqulun muñal liñu lay wax wazkur abdana daud te nga fatlikou daud lañ ko waxon liñ ko waxon duñu la ko wax fañ tol nak mom duñ fa tol ak yow te itam duñu la ko waxe yow amna lu lay mëna sankal wax ja te moy alquranul karim bi nga xamne ma ngi koy wacce ci fat ci yow nga diko jang ci kanam sahaba yi radhiyallahu alayhim ajma'in suñu borom bi nga xamne ne tuduna mushrikuna yi kaddu yi ñuy jëbele ci alquran mi nga xamne modi li mu wacce won ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi gannaaw ba ñu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ñu ngi dellu di ziyaare ñëpp, di ndokkel ñëpp, di masu coono mu di coono jaamu yàlla, waaye di coono mbégte it ci xeetu jaamu yàlla bi ñu bawoo te mu di cheikh ramadan al mubarak, di ndokkel it ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi xayr. ñu fas yéene dellu siwaat ci sunu jalsatu tafsiru quran di jéem a leeral sunu kam lay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéem a tekki jàpp mbaxana gaa li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla, waaye di jàppalante rek sunu kam lay kattan. tey yi ñu fas yéene gannaaw bu ñu génnee ci weeru koor geeg xew jàmm yi fi am yëpp, di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangul ñu lépp bi xurmati quran al karim. ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi, tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran, ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu cheikh maître Aliou Sall. tafadal ya cheikh.
1: bismillahi rahmani rahim. rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim, nekk saar wàcc madina, nekk ñaari téeméeri aaya. ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxe léegi, ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou, di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne madina la wàcc. ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makka, bii ma nga wàcc madina. saar yi wàccoon Makka am lu ñu doon def, saar yi wàcc Madina am lu ñuy def. saar yi wàcc Makka mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëddee. tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. bu dee saar yi wàcc Madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin, lii moo dagan wala lii moo xaram. moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu, muy tomb pas-pas, benn bi di tomb tashri'. rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu al jihad fi sabilillah. su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas, dafa ñëw ngir soxal al wahdaniya, maanaam benn gi yàlla nekk benn, di saxal an nubuwate mooy yàlla mooy yónni yonent yi alayhim salatu wasalaam, di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko, ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim, wala gisin wi ñu gisee islam, wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkkee mooy al yahudu, kii di Ali Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jëli ñu tuddee an nasara, ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee la muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ci gën a leer. ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allahu subhanahu wa taala. waaye ba mu noppee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi, mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj, muy loo xam ne doomu aadama yi ñu ngi toll ci fi mu ne ci di ko waajal. ba mu ca jógee mu dugg ci al jihaadu kër kër yi, ba mu ca duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee ar riba, jóge ca dugg ci ñi nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nangoo génne asuka. tomb yooyu yëpp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tunk, muy waxtaanal ñu ci xasawaat yi, te mooy xare yi yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare, rawatina lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julit ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badr ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamisallahu bainal qabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej inshallah da ngeen te deg ya ayyul ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jeelenen ci nawas ibn sam'an mune deg na yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune yu'ta yawm al-khiyam bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'maluna bi taqdumuhum suratu al-baqara wa alu imran yunus bi nana bu yawm al-khiyam dinañu indi al-qur'an indi ñoñ al-qur'an ñi nga xamni ño dan jëfé al-qur'anul karim suratu al-baqara ak ali imran jitaleen ñom ñep ñu and waxu wuti fa nga xamni moy keuruk teranga ga yalla ñu ci yalla boole subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolu moy li nga xamne moy yir bi nga xamne beggu nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg dugg dafa am mbolam mu joge won ca najran ñukay wax nasara najran motax nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa yi lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa abdul masih al ayham ak abu haris ibn alqama abdul masih mo nekkon seen njit ayham moy kiñ dan disol ki nga xamne moy abu haris ibn alqama mo nekkon seen fure ñu dik ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy wax wax yi am ku ne ko isa huwa allah mu ne ko isa moy yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu mune li annahu kana yuhyi al-mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnullah doomu yalla la ñu ne ko lutax mune ndaxte lam yakun lahu abun amul bay kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñett ñi ñu ne ko lutax mune ndaxte yalla moy wax ne fa'alna ak qulna def nañu ak wax nañu mune bu fekkon yalla dong na du wax fa'alna ak qulna day wax ne fa'altu wala qultu yunus bi sallallahu alaihi wasallam dal len di tontu ca njangale ma rafet ma baraj baraj jewulen dalul ci sen kaw waxu len li ngeen wax epuna waye def nañu teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamna ñu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamuna anna rabbana hayyun la yamut xana yeen xamulen ne suñu borom bi day dunu te du faatu mukk ñu ne ko ah kay mu ne ki ngeen wax muy isa mom dina faatu mun len xana ñeen neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu na xakay mu ni yalla kenn niru ko mu ne len xana du yeen mo ne yeen ne yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu ne waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf am na lu ci ump xana du yeen yeen ne yalla du lek du naan ñu ne waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina naan isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ni dal ni cell dal nopi yalla tabaraku taala dal di tambali ali imran ci bob bi ba nim ag ci jurum ñett fukki aya ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yunitu bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo na ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol dora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek duma du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam li mu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom te fa la yam moy ka ha ya ayn sad wala ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla itambule bati wala bok limu tambule sar yi ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adresse won tay a l m ci ben auto wala ci ben baram mu romb la ken munul wat ne ab laylo momam auto bi wala ali lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñu ci meuna bind waye dal bokku ni ci kemtani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci surtu fili da ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kemtani alquranul karim ci la bok nañu nangu ni dal ci la bok muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allah yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allah la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dundu go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu newon yalla hayyum hayyum qayyum bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla azimu sha'ni amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du rengirengi bañ nan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy ki nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku ta'ala yalla momu boko xamul nazzala alayka mo wacce ci yow yunit bi al kitaba tere bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tere bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug deug tax alquran wacce alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deug la waye bimu ñewé mu saddiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci lako jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax ben téré la bu jogo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dal di dik deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew mat li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dal ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak ni wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzal nak moy liñ wacce dañ ko boole benon rek mune cipp nonu la tabaraku taala def tawrat nonu la def injil muy ñaari tere yo xamne ñi nga waccion ci banu israël bele di tere musa bi di tere isa alayhi assalam mune wacce won ne kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari tere yoy ne kon hudan njub lin nasi ngir nit ñepp orientation la won yo xamne ñata don japp loola dong mo donun ak njub hudan lin nas ndax dama dama fumu tollu day sakku liñ tuddé njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jangé ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong la ñaan nga tek ñu ci yoonu njub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikoom defar ngoram turul ko niko alquranul karim turale tek ko fi ko yunit bi salawatu llahi wasalamu alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou nga may laaj mo njub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lire ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben bad la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdinas siratal mustaqim yalla nga ma tecc yoonu njub momit moy nga nan yoonu njub bo nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla bo ma tecc yoonu nga mere lolou tam bok setlo ben bad la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko ding ko gisee waji wax manam pour won len ni am nga sens lo gison ludut li rek bo muy tul da nga sakku da nga sanku ñetti baat yi nga xamne nak moy lu melni ha kenn mënu ko tekki ndax doom adam yépp ño bokk nu ngoy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu li jitu muy wacce alquranul karim hudal lin nas wa anzala yalla ibmo wacce alfurqana tere bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil tere bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute ak njub wala deug ak tiaxan te almurad bi alquranul karim wa kar wa kurira tahsiman li sha'nihi dan ko bantu ngir magale ko bir alquranul karim ndax def na won legi nazzala alayka alkitab legi mun wa anzala alfurqana tahsiman li sha'ni alquranul karim innal ladhina nga xamne kafaru ñoom weddi nañu bi ayati llahi ci terlinu yalla bi ayati llahi ci ay yalla ñoñu lehum amnañu azabun shadid mbugal mu metti yalla yalla musal ñu ci wallahu yalla azizun ku tedla zuntiqam kuy fayantola yalla ku tedla aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lu mu def ba nopi ne ma def te ken munu ci dara daf dul doxal nun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allah yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi du ko ump la yakhfa alayhi du mur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lu mu tuti tuti lu mu reere du ump yalla fil ardi du ci soufsi wala fi as-samaa'i du ci asman si holati yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuru yi fil arhami ci njuru yi manam ci bir jigi biru jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xexal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu namu ci ak gatt fofu ngay gatti ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nu ko nexe motax ku ñew ci aduna ci sa bo defé lo xamni day soppi ni yalla binde won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arhami kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofa non la ko defé mu tuju wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa ben yalla amul kulul koku la ilaha illa huwa yalla al aziz moy ki tedd al hakim moy ki xereñ xereñ moy ko xamne do def lu nek njumte lu am njumte ku dul tabaaraku ta'ala ñaari leg leg nga tambali mbir dem ba ci bir nga yek ne so yegun do ko tambale ni ni nga koy defé leg leg nga romb tabax kat bo xamne day tabax lu kërëm waye tout la koy tambali rek gis plan bu dak bi kërëm am bu gisone bi bo moytul be lay def waye leg leg mu nek dekk ci fukki at gis plan bu dak ba sun bi so ay xaliss day fet bi mu jikon def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bi mu ko tambali ak legi bi mu guñu ben bis ñu ne yalla ne na wal batili su ñen setlo julli jurom suba ñaar rakala tisbar ñent waye lu lo am am jot bo demé bu retraite sam du tax yalla na légui suba kat comme da nga retraite defal mako 4 raka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 raka parce que da nga retraite dedet lo am am jot yalla 2 raka la laaj lo am am jot yalla 4 raka la laaj ci tisbar waye lo son son ni nak ñent rakam yoy mom namad rek tabaraku taala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaraku taala yalla huwal ladhi moy ki nga xamne anzala alayka ma wacce ci yow alkitaba tiri bi dal qur'an minhu amna ci alquran nak ayatun ay yo xamne muhkamatun muhkamatun dañ leena xereñe hunna ay yoyu nak umul kitabi ñoy ndey tiri bi ay yo xamne muhkamat moy atti bi ci nek mom boy jang rek bi xam limi tekkal fihi ayatun bayyinatun wadihatud dilala لا التباس فيها ولا غموض كآيات الحلال والحرام هن اصل الكتاب واساسه بعد يوي nga xamne ay yoy nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek dadi xam lan lay tek mom amul ay jafagne jafagne manam bu yalne nazala bokay jang rek xamne moy tekki waccina wa ukharu amna yenen ay yo xamne yi nak momit mi ngi ci bi alquran waye mutashabihatun mom dafa niro dafa niro lo ci wax keneen mën na caa wax leneen ne li lay tekki. Bokk na ca léegi ay yi ma waxoon alif lam mim, boo ne alif nangam lay tekki, keneen ne la alif nangam lay tekki. So demee ci tafsir Al-Qurtubi daf ne li nga xam ne moo gën a rafet ci li nga xam ne wax nañ ko ci mutashabihat yooyu, mu ne al an al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru. Mu ne mutashabihat al muhkam, nee na muhkam mooy loo xam ne boo jàngee xam li muy tekki, xam lan lay firi. Mutashabihat nag mooy loo xam ne tabaraka wa ta'ala rek moom mooy nga xam ne moo xam xam-xam ba keneen ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala xamuloo xam-xam ba. Lu mel ni qiyamu saa, kañ la bis piñ ci taxaw. Lu mel ni génnu ya'juuj ak ma'juuj, kañ la ñuy génn ak nu ñuy génn. Lu mel ni xuruju dajjal, lu mel ni mbirum Isa, lu mel ni saar yi nga xam ne mu laan wax léegi alif la mim ak xaamim baat yi lu muy tekki, loola moom yàlla tabaraka wa ta'ala rek moo xam li nga xam ne moom la ci nam. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis nee na al halalu bayinun wal haramu bayinun wa baynahuma umurun mushtabihat. Nee na li dagan leer na nañ ñu bëccëg, li haram leer na nañ ñu guddi. Nee na cien diggante nag li mbir mi nekk dagan naag daganut, haram naag haramut. Salawatullahi wa salaamu alayhi nee na képp ku fi bàyyi loolu ñu naan dagan naag daganul haram naag haramut ngir ñàkk xam, nee na setal nga sa bopp, setal nga sa diine. Waaye nee na képp ku ci dugg nag dugg nga ci lu haram. Maanaam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yem ca, waaye lu niroo la it nga bàyyi ko fa. Lu haram la nga bàyyi ko fa, bàyyi waale fa la nga xam ne mooy la niroo. Waaye yàlla nee na fii ayatun muhkamat, aay yoo xam ne dafa leer nañ. Hunna a yooyu nag umul kitaabi, ñooy ndey téere bi, maanaam ñooy ca saanu téere bi. Looloo tax alquran jóg. Lu tax mooy baat yooyu nga xam ne mooy muhkamaat yi, ñàkk leen a xam day wàññ ci sa diine dara. Xam leen, ku leen xam yaa ëpp diine koo xam ne xamu leen. Ku leen réere ku nekk yaa gën a tuutile. Waaye yi ñu tudde nag mutashabihat muy alif lam mim, kooka nit munu koo xam ba raw ci moromam ci wàllu diine, waaye ñàkk koo xam itam du wàññi dara. Maanaam suñu faatoon ñun ñëpp xamuñu lan la alif lam mim di tekki, duñu wàññi dara. Waaye suñu faatoon ñun ñëpp nag te xamuñu aqimu salaata wa atu zakat lan lay tekki, su boobaa nag moom dinañ amoom ay mushkilaat yu bare bare bare bari. Moo tax hunna umul kitaabi, ñoo ñooy ndeyi téere bi, moo tax ñoom tam ñoo gën a bari. Fa ama alladina, ñi nga xam ne nag fi qulubihim dafa nekk seen xol zeyqun ak jeng, seen xol dafa am jeng, maanaam wér gu bëlëg talag nekku ca. Nuy def ñoom fa yattabicuuna, dañuy topp maa tashaabaha minhu, la niroo ca alquran. Luñ koy defee mu ne ibtigaa al fitna, sàkku fitna rek, wa ibtigaa a tawilihi, ak jéem a xam lan lay tekki. Yàlla nee na ku sa xol jeng au lieu nga fekk fi aaya yu leer yi nga neca doyloo ko, danga fi bàyyi aaya yu leer yi, say julli ma tëgut, say woor ma tëgut, say ajmaka ma tëgut, say asaka ma tëgut, nga nekk nag ci biir mutashabihat yooyu, di jël ay alif, di jël ay lam, di jël ay mim, di compte, di walbiti, di calculer, di dem rek. Yàlla nee na déedéet bàyyi leen ko fi, bu ko defee ngeen yem ci umul kitaab yii nga xam ne ñàkk koo xam day tax a des ginnaaw, xam ko day tax jiitu, ngeen jëm koo xam. Islam nangu na nit ne ci biir islam am lum ci xam ak lum ci xamut, te it du teñ na te ko na yu baax. Waaye nag islam du loo xam ne da naan fokk ma xam lépp. Jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, sahaba yi mosoon naa am ci seen biir ñoo xam ne wala kenn koo xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi daf koo joxoon liste nafiq yi, ne ko ñu ñooy nafiq yi. Waaye taxul sahaba yi xëy na ko léegi ñun tam jox ñu liste bi, te it demuñu ca waajam jox liste ba ne ko léegi foog nga xamal ñu liste bi. Xamoon nañ ne ci biir lislaam am na ci mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te du tee lislaam dox. Am na ci biir àdduna it mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te du tee àdduna dox. waaye am na yoo ne fokk ñu xam ko. moo tax yàlla day wax ci alquran ne su ngeen faboon géej yépp def ko ay daa, fab li nga xam ne mooy garab yi damm ko dagg ko def ko ay bindukaay, bëgg bind samay wax la nafidal baxru qabla an tadfada kalimatullah, balaa wax yàlla jeex daa yi dana jeex tàkk géej yëpp ngeen bind ko. looloo tax yàlla ne kon nag léegi da ngeen di fab li nga xam ne mooy defar jikko, defar seen diggante ngeen jël ko. loolu nag mooy alquranul karim yi jarut muy toll ni ay téere yu bare bare nekk ay 40 nangam tam du ko jaar. mu ne kon am na ñoo xam ne dañuy topp maa tashaabaha minhu ibtigaa al fitna, di ko sàkkoo fitna, wa ibtigaa a tawilihi, di ko sàkkoo jéem a xam lan lay tekki. wa maa yaalamu, du xam nag mukk ta'wiluhu lan lay tek illa Allah kul yalla fofu tam so jange wama ya'lamu du kham ta'wiluhu lam tek illa Allah kul yalla dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw door ne war rasiqun fil ilmi waye bone wama ya'lamu ta'wiluhu illa Allah war rasiqun bëgg ne war rasiqun fil ilmi ñamit xam nañ ko su baba fofu amul taxaw taxaw kay kon al ayati nil tude وما يعلم خمل تأويله لن لا يويدك إلا الله كل يالله فوف ماي وقت تخو كايب والراسقون في العلم نيجيدي سي خم خم نيوم خامني كان موي يالله خامني نياخ غي خام دولن واني دارا خامني خام غي دو لونيو خاملو ньоني يقولون نيوم دنج نان رك نون دي آمنا گم نن بيي تي ييغا خامني مونيو آمنا گم نن بيي تي الف لام ميم آمنا گم نن بيي تي ح ميم amana gëm nañ bi ci taha baani ñoom gëm nañ ko kulun baani ñu mëna tekkek yiñ mënta tekk yépp min indi rabbina mo nga joge fu suñ borom lu ci mëna xew dal baani nga xam li mi tekk min indi rabbina baani nga xam li mi tekk min indi rabbina waye nak wama yazakkaru duwaru du fatiliku illa ludut ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel muy xalat ndax dama dama yépp yalla bi leen sakke bindal na leen ñu tuddé xel wayna xel muy xalat motax ñu nan xel nak itam waji dana dem ci yes rek parce que amna auto dedet auto rek taxu te dem ci yes parce que carcasse kesse mën ta dem ci yes fokk auto bi li la ci auto yi na ci ru yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ci yes do ra mën dem ci yes xel tamit nit ki dudde tay ni amna ma xel rek xel mo doy na dedet xel mi nga xamne moy xel mi xalat momul yalla wax ne wama yazakkaru duwaru illa ludut ñan ñey waru ulul albab ñi nga xamne amnañu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamne dañ jëfëndiko seen xel te ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamne ñak xam ayo yoyu du wañu dara waye xam leen du taxaraw ci gañi waye yi nga xamne moy muhkamat nak mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala lulu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamne ñoy ulul albab te ñoy ñi nga xamne ño am xel dama dama suñ ko ënde ci aduna si ndil ko li nga xamne moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé waye ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci nga xamne ñoy dem ci sa'ir dañuy wax né law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala kuy dëgg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nopp may la dëgg war nga mëna xalat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusiq qulubana ñongi lay ñaan yalla bo jengal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamne dañuy fekk mutashabihadi ñu di ci xey di ci gont waxon na legi ne fa amalasin fi qulubim zayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusiq qulubana yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñoñe ba'da iz hadaytana gina bi ñu jubule ba ñun ñu nango nek ci njub te moy nangoot yi nga xamne moy muhkamat ñu nango gëme nonu yete nga xamne may mutashabiha tam ñu nango gëme nonu wa hablana ñong lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermande ñong lay ñaan yermande guddu ke ci yow innaka yow antal wahhab yaay mayekat bi innaka yow yalla antal wahhab yaay mayekat bi am mayekat nak so xamé ne day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo ne ci mom nga de ko ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al-wahhab moy mayekat bi bu la bayyi won ne la ñaan ma rek bi mu defee iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla

bam ko ko netlé nak mu ne ko def na ndialo suma wéré door la témir yar amna ay netli kat yakoy netlé non yalla xam ba ci wér waye dal djigné ko ay duma yo xamné dal néna ko suma wéré dina la ko dum suma wéré na la ko dum ana ña dem ñom ñom dem nañu ci fi nek dal di am natou bu tonni tabarakallah suñu borom dal di koy faj mu dal di wir mom ayyub alayhi salam soxna ci dal di ñew tabarakallah mom tam di waji rek di tok ci wetam suñu borom ni diko fatali door yi yow kat non nga da nga door soxna ci te dooro goko door ko way te xam nga do ma dama xolam lu jot lu doy war la ndax soxna so xamni fi amon nga ci yu bari fuk ak nangal nga tudd febar ñepp dem ñibi ba nga defé fi kenn koku fi defé nga war gut ab yar bu mat yar bo xamni bi deru gelem lay doon nga war ko ci door témir lool nak wax deug yalla soko dooré dina metti ci mom lool mu ne ko nak légui ah na nga ko door ndax néwon nga de nga ko door mu dali nek nak ci jaxlé fasiyene wut ab yar bu mag nak pour door ko waye suñu borom bi rahmatihi ci yermandem wa azamatihi ak magayam dali koy jox ndigal lo xamni lu am solo la mu ne ko waqus bi yadika dikhsan fadrib bihi na nga jël def def moy sayu ñax manam nangu wut témiri ñaxi sal goof boole leen ñom ñepp te bañ leena tak hadri bihi nga door ko ko wala tahna te bul ja chaaxane sa ngini gi li nga giñon dal nang ko def waye yoon wi la ko yalla wutal mu daldi wut témiri ñax daldi koy def ben say te bañ ko tak ndax du metti mu daldi koy door soxna ci tabarakallah ngin la dal di koy wacc yalla ñu ne ko waaw lutax nga defal li ayyub mu ne inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab ta guuree lu yalla defal ayyub inna wajadnahu fek nañ ko sabira mu muñ xol len rek fukki ak juroom ñet ku ko tudd febar fukki ak juroom ñet ne ko kasso ne ko len xana ci lal nga tudd febar ko fukki ak juroom ñet li nga yoron lepp fajo ngako def yeto dara suñu borom ñew at du dal di koy faj waye li tax suñu borom ni inna wajadnahu sabira moy li febar bi yag yag umkut caligut waxtu musu ko faat musu fe wax lu mu wërta wax ba deg ngeen kaddu gi soxna ci wax sax mu ne ko dina la duma kaddu kan ngay wër nag na jaay xanaa doo jóg kaddu googu rek mu ne ko dina la ci duma moom musu ca def benn ci kaddu yooyu inna wajadnahu sabira yàlla mu ne ni'mal 'abd bi jaam moo baax moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéema mel noonu moo tax mu ñu koy nettali inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd bi jaam moo baax jaam bii innahu awwab moom kuy dellu la ci boromam kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala maanaam tuubkat la dellu waa kon la ci yàlla subhanahu wa taala moom la yàlla bëgg ci ci jaamam yi suratu saad aaya ñin fukk ak ñeent inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab al 'abd nag mooy jaam bu yàlla nangu ne jaamam nga jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ mu def nag ñi yàlla nangul seenum jaam ak ñim nangulul seenum jaam moo tax bu ñuy julli ñun ñëpp naan ko iyaaka na'budu ñun ñëpp say jaam lañ ci iyaaka na'budu yooyu ngay julli nag ci ngay dem bam yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ waaye ci la lay seeta nag boo ne iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee dalay dugal ci benn hôpital ñu photo xam li ko tuddee si loolu ñuy defal ñu feebar rajo la bu ñu la rajo daa di xam ba xam yow iyaaka na'budu ñaata nga ci am wa iyaaka nasta'inu ñaata nga ci am léegi nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo waaye li muy génne du dara waaw ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defi lu yàlla yi tere waaw asalaamualeykum dem defi lu yàlla yi tere nga gis ku jóge ci jàkk ji dem ca sabar ga nga xam ne moom iyaaka na'budu ji wa iyaaka nasta'in di mugul ci xol bi bu ñu ko rajoo rek

buñ ko reey ci waay ci saaf rek fa lay daal di yem tabarakallah alhamdulillah walakum am ngeen hayatun dund ko jub fil qisas ci nat ci fayu walakum am ngeen hayatun dund ko jub fil qisas ci fayu yalla nga ne bu ngeen day fayu rek dund ko jub neex bu ne ku rey ngeen rey ko rey neew lu ñu tuuta yey ndam na rey walakum fil qisas bu ne ku jam nit ñu jam ko ñi jam neew kon do gis ko yar taaka ci mbedd bu de bo jamé bi lay dañ lay japp yow jam la ah do jam ci parce que bo regulu yalla yi dara taaka té nak xam nga jam bi ngay jam waji li ngi ko bet saxata waye ñu lay xolé ñu wuur li té lay jam do jam ken do jam ken wallahi ndaysan walakum fil qisas hayatun ci ngeen mëna amé dundu gu neex ya ulul albabiyin borom xel yi la'alakum qayla isbin turile ko ray ngeen ray ko tattaquna ngeen am moytu ray tattaquna ngeen moytu ray tabarakallah ate yalla yi moy jur jam waw ko ray ñu ray ko ku biiral ñu duma ko bu amé jabar ba na fi biiral la ñu ray ko ay xeer lañ koy sadda bam je jam na ñoy waw ku fi anda xale bu jigen bu lu sa jabar ñu door la jurom ñu tafuki ko jurom ñu tafuki malakul ku nan sangara jurom ñu tafuku 80 ko ku ñew ni gis na di mu ndialo te amo sédé jurom ñu tafuku waaw 80 ko legi société bi la ciot ñu ko ciel waaw parce que nit yar la xam umar mu xatar na bu yar bi sore toñ bari waaw umar neena bu yar bi sore toñ bari wallahi acha mu ñew ci ben até kutiba alaykum faratan lan ci yeen isa hadara bu dikalate ahadakum kenn ci yeen al mawtu de ku ci de dikalati nga xamne mu ngi ci sokora ay fanam yu mujju in taraka khayran subayi alal faratal nañ ci mom al wasiyatu testament mu def ben ndinkale wasiyyu bi nak bokut ak la mirage sa bop deglu testament bi ngay def moy sa alal budé 3 millions ben million bi day ya ko mom berete de ni say ram ray ci say mbokk kep ko xamni ki nerta am ciir ay ci nak alquran day ñew folli ko ndax bi bobu mirage ñew ko waye ba legi testament mi ngi wi waye ko am ciir do ko may motax cheikh l'islam haji ibrahima nyass dal yalla yok ko leer régler la fi problème bu am solo ci mirage ci ay ci moy bo dal mirage dañuy jëk rek ni diw mi ne pa bi juru ko kon du am ci bis bi leg lolu mu dem xaru Hadji Ibrahima mo ne bu kenn wax ci lolu comme waji alalam bu de 3 millions momam ben ba ciomp len ci ndank lu toll ni ciru gaaya ciop ci rek ni ciel waye bu ko ci mirage mo ne lolu leer ba defé du am xaru du am lu tax pa bi nangam kenn du xass pa bi waaw afé ki bu am sol ndax jikki jikki ne diw pa bi du sa bayyi wala man na cey lu bare waaw té dama dem xam ngeen ay mbiram tabarkal ak ngone da doy wa ngeen bal la dig in taraka sa bayyi khayran alal alwasiya li walidayni ñaari wayju su ko waye bi mi rax ñu ba jox ñaari wayju yoonte bi dafa daali wax ni la wasiyata li warisin kep ko xamne bu ñuy don da nga am ciir kenn du la defal testament di lamay dara lil walidayni wal aqrabin ad mokki bil ma'ruf ci ñek li nak haqqan dafa nek lu

ay loi la manam ay loi physique la ku wedd yalla ku ne da fay am loy agni yalla neena lolo tax wedd mom dañ koy fayanto loi historique lañuy don budé ci aw xéet wala nga tudde ko loi naturelle wala loi cosmique noko tudde rek baxna ko fi gis mu jaar ci terlin yoyal résultat bay lay indi manam ko gis mu ni 1 plus 1 ne la wor ni égal 2 rek lay wax lolou moy yalla loi bi mu teural jigen jo fi gis gor gu ko ne beug na la soxna mu ne damay xaar ba ci kanam beug na la soxna damay xaar ba ci kanam da la wor ni bu ko defé ñent yoon légui mom dina tok sol aw dalam dem ci nit ne ko denc mo mu ne xaar ba ci kanam ba muy ñent yoon manam ku toll fiñ lay denc nga dakk kenn nit ñaar ñett ci goor da la wor ne da nga tok fo xane fi lo ne won geej nit ñew te kenn du ñew damay misal loi yoy nga xamne mom la yalla wax wa al nujazi illa al kafur gen way ngi ni jël kalpeb jambour barkallah di daw ak taxi yenu ko waaw jël na kalpeb jambour ci posam ñaar fukk yu nekk ci naka moy daw ak taxi yenu ko legi nak wa al nujazi illa al kafur lolu bari na lol lo xamne ki dafa def li rek li dal dikoy dal ben jigen yi ni bo xamne dafa def ci soow lo xamne toke la bëggoon doomi wujju naan ko ay doomam naan ko wahal nujazi illa al kafur lool moy loi yoy di wone ne yalla neena ku wedd yalla ku ne jaar fum jaar luut la nga cey agni yow rek ya koy agni surtu sabay ay fuk ak juroom ñaar waja'alna ñi def defalon nañ len baynahum sen digeunte wa baynal khura ak dekk ya allati dekk ya nga xamne barakna fiha barkel nañ ko muy sham ak lako wër yo yeb min al yaman ila sham dekk ya tabarakalla mutawasila taqaliko dekk bi quran zahira dekk ya dafa nek lu feñ fo nek ci bi ya nga seen dekk bele bo nek ci bele ya nga seen bi wa qaddarna fiha yalla mo ne ñu nat ci asayra dox bi dañu nat dox bi manam bo joge ci bi bala nga sonu ag ci dekk be bo joge ci bi bala la kenn kar di addu kalpe di nangu sa xaliss agresseur nga ag ci dekk be digeunte bi bo nek ci dekk bi dem ci bele wa dekk be nga lay seen wa dekk bi nga lay seen kenn do la mëna kar te digeunte bi nek ay tol lepp set wetch tabarkal xol bi teranga rek bokku na ci kom kom rew tamit lu melni moy dekk yi jégué tukki yamb siro fiha layaliya wa ayyaman aminin siro dox len fiha ci dekk ba ci dekk ya layaliya bu len nexé goudi wa ayyaman ak beccak aminin wolu kenn du len kar kon bokku na ci li doxal kom kom li yalla wax fi dekk yu jégué dem yomb ku bëgg dem beccëk mëna dem ku bëgg dem guddi mëna dem te dem gi yomb xam nga fi ne bu fekke ne dafa xata ba bo joge fi di wara liggey fa ngay liggey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu genn wala ci yoon wi loola day yaq kom kom la nga war mu lijeunt ci fa nga koy lijeunte do ko lijeunti man nga dem fekk nga don lijeuntil dem abi dem ni ki yoy tabarakallah xamna motax suñu mbokk yi fi ci redaction bi di wax leg leg nan yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna ku bëgg dem bëggaaw jaar yoon sangam tabarakallah loolu am solo kon nak digënté dekk yoy yalla daf ko defoon muy quran zahira ay dekk yu feñ di seenante wa qaddarna fiha ñu natta ja asayra dox bi yalla mu len siiro su ko defé dox len fiha layali ci ay beccëk wa ayyama ay guddi kon wa ayyaman ak beccëk amini nak di ñu wol kenn du len kar di nangul ngeen yor ash-shamsari kana al-khadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qaryatin

0: wa akhasnahum nidapulen bil azabi timbugalga la'allahum khayna yarji'un nidlusi sen khal dilusi fi yalla tabaaraku ta'ala di santane ni la def ak ñom ndax yalla soxal nit ñi ak indi metti taxul yoyu dede daf la bëgg fatali bopam rek bëgg dilusi lu rek la yalla bëggal nit ñi te kum fatali bopam bëgg dilusi bi ngay dilusi la lay la di ban say bakkar jéggal nako ngenda di jibo yeen ñaar li rek la yalla lay def leen nga def ko sa dom pili ko ci roq mu tok fa du dang ko bañ dede waye da ngay bëgg rek ngeen jibo yeen ñaar ba do ko ñak du la ñak ndax yalla jami la am jami yalla lañu am jibo rek mo bax seen digënt waye bu jami mere yalla du ko ñib dara te bu yalla mere jami du bax ci ñom surtu zukhruf ay ñim fuk ak juroom ñet la'allahum yarji'una tabarakallah kana fatali mat ñi buñu mësana wax la'allahum ci seen jang yu am solo yoyu ñom dañ lan wax ne fuma nga ne ha ñu ne ñakul sadda summa ñakul sadda min gi foko bindé sadda ko summa ñakul sadda ñu né nak ñakul ba jaaw gona ñakul tay tay summa ñakul sadda la'alakum jol min nak so wessol nak ma sadal ma lam nga tabarakallah ak yeneen yi ndan wax ci alquran ba soko ma sana tambali baqara ba nasi ba di legg ni lo nga bind ko waqalu wa fir'aun dadni ya ayyuha as-sa'ir ayyuha jabar bi musa lañ wax jabar bi manam ñoom japp na ne musa def ay xarfa fufu la ak ay jabar ñu ne ko ya ayyuha as-sa'ir ayyuha jabar bi ud'u lana rabbaka ñaanal ñu sa borom de nga rabbaka ñoom jël nañ dañuy ji jox ko musa
1: waxu nga sax ud'u lana rabbana waye ñoom ñu ne ko rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida indaka tilingim siq inna ñun la muhtaduna dana ñu jup suñu dindale liñu bëgg mu dindal ñuko suñu tagale ak teñ yi tagale ñoo ngereer yi tagale ñoo ak tufaan mi la muhtaduna dana ñu jup te yoy nak par ben lañ ko don def lu ñew lu ne ñu ne buñ tagok mom jup Musa ñaan ñu tagok mom nekkat ci ndëng ga lenn lu nek falamma kashafna anhum al'azab sa buñu masana muri ci ñoom mbugal ga rek itahum yankuthun ñu daldi delu ginaaw ñu daldi xacc delu ginaaw ca lañ waxon ndax dañuy wax ne bu nangam dañe ñu jup lola dañ ba nopi ñu baña jup lola moy itahum yankuthun faman nakasa fa inma yankuthu ala nafsi surtu zukhruf ay juroom fuk faraw nak da di jël kaddu gi waxna len ci walu communication lañuy jang tay ca Canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci faraw na am kudul mom amoko ci discours bi muy bëgg wax so gisé ni muy dagaté baat yi nga xamné ku mëna communiquer la manam takhalewut li muy wax lepp daf ko don dag par baat mom faraw na ndax bëgg ni muy waxal deg ko nga deglu wanada fir'aun fi qawmi wanada mu wote fir'aun fi qawmihi ci nitam ñep ñep ñu nga jaleel ko kilifa yek kangam yek tabarakallah député yak ñep ñu dajaleel len qala muni ya qawmi alaysa li mulku misra gis nga wax ju gattam nun alaysa li mulku misra ndax momuma nguru misra ñepp taccu waaw ñepp taccu bu doon tay nga ne ñu daal di teug ndënd yaag daal di soufflé rek mu dag su baddi alaysa li mulku misra wax ju gatt te am balaga alaysa li mulku misra ñepp daal di taccu ndax momuma nguru egypte misra bi tay ñepp ni ak kay mune wa hadhihi al-anharu tajri min tahti dali dag mune dekh yi ngeen di gis yeb di daw ci samaron ni na xey moy len afala tubsirun ndax amu len beut yoy gis ni na xey mune am ana khayrun min hadha allazi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doye di la wala bal ana khayrun min hadha ad-da'if am ñu tekké ko bal li fi nek dal xam ngeen ne ana man fir'auna khayrun min hadha ma gën waji allati huwa muhin mom ko doye di la manam ñu koy sanni ay kaddu yo xamne dina ko yakal su don tabarkalla gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañ wax ne day koy jaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Moussa ba nit ñep daldi fagn Moussa degal rek Firawna non lu yag la won ci walu politique am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin ñep daldi taccu mune wala yakadu yubin munut leral sax limi wax munu sax leral limi wax waw tabarakallah suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñaar Firawna ne len falawla ulqiya alayhi asyuratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takayi or lu ko te tak or ñepp dañ dafa yorut dafa yorut dafa yorut ciowli na kurr aw jaa ma'ahu al malaikatu muqtarinin wala malaaka yi ñew and ak mom lënkelok mom diko jappalé li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu muragallo nitam nya fa ata'uhu ñu top ko fatte Musa fatte Yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñep kanu nek nañ qawman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jubati Yalla tabaarakallah discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabaarakallah ni mu ko defé daldi fanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxase tabarakallah munew hazil anharu te ba demé misra boba nahrul malik ma nga fa won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yeb don jege menen nili tabarakallah yeb fir'auna ne wa hazil anharu ndax misra dafa bari yu mel nonu tabarakallah dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di ball di japp ca dexu nil ga di ca and suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñent yalla neena falamma asafuna bañu merlohe intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy mere lol nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokk mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé té yalla manki wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu mer lo xé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom lenn huwa wahidun fi zatihi wahidun fi af'alihi wahidun fi asma'ihi wa sifatihi jalla jalaluhu wa 'azza kamalu falamma asafuna mom dal nan gem ne day mer numuy mere jalla jalaluhu moko xam wa azza kamaluhu ma ngay mer nam na yalla ca jëmam jëmam subhanahu wa ta'ala fa akhra'nahum ñu labal len ajma'ina ñom ñep ñep la yalla labal subhanahu wa ta'ala ca dakh ga igtarra fir'aun bil 'azmati was sultan wal anhar allati tajri min tahtihi fa ahlakahu Allah bi jinsi ma takabbara bihi huwa wa qawmuhu wa zalika bil qaraqi bima'i al bahr mufassiruni ñune bi fir'auni tambul discours bi lim ñuka wax moy wa hadhihi al anhar tajri min tahti dekh yaangi ni daw dima weur ci sama suuf yalla ne ko dekh yoyu nak mo lay alak te itam tabarakallah ndox ko alak mom fir'auna lo am solo la dafa woru ci dara jam woru ci nam tollon waye bako yalla yi mugal mugale ko ndox ak ndox ni mi lewete ndekati ni la wexe tabarakallah kusoo bu dex na xam ndox daf bi yewul te wattum ndox lewet na te wex ci biram ko saggan sanku faw te lab te duduy te do set do setal do xam boromam tabarakallah bay Musa kam waron wax wax juuy joju kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal len ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi anduna mom ñep salafan salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirin ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu salafu talih waaw motax mune fa ja'alnahum salafan salafan li kuffari quraish yataqaddamunhum ila an-nar wa'izzatan wa'ibra liman ya'ti min ba'dihim wa mathalan lil akhirin fuñ ci tege nak as-salaf salih muy alladhina ja'u ba'da at-tabi'in aw fi 'ashr at-tabi'in ba'da as-sahaba ridwanullahi 'alayhim ajma'in muy ñi topon ci tabi'una yi 'ashr as-sahaba jeex yalna yalla yeureum leen tabarkal bayyi fi ay jangal yu am solo surat az-zukhruf ay juroom ben fuk juroom fuk ak juroom ben yalla neena walamma duriba ba nga xamé né sadd nañu ibnu maryama kay domi maryama ja di isa ñu sadd ko masalan mu nek am misal isa bañu ko defé rek ca saasa qawmuka sa nit ñi yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam yasudduna wala yasidduna ñuy du moyu mujahid ab serign la mune quraish ba nga xamé ne waxna dañ doon wax ne muhammad ali salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasaraani di jaamo isa ibn maryam yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamni ci lañu nek lool la serign biñ wax mujahid wax yasudduna biñu ëndé misal mel non rek tabarkalla mbokam yépp daldi du moyu waaw daldi mer ci lol walbeutiku gëna songu yunit bi ali sallatu wasallam waxalu ñu daldi né ahalihatuna mundax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahalihatuna mundax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ku ci gën yalla mune ma darabuhu laka illa jadala sadlu le misal momu ludul bëgg ubi buntu werante ahaliyatuna khayrun am isa fa in kana isa khayrun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mune ma darabuhu laka illa jadala lol dal werante tax ñu bëgg la ko wax tabarakallah ñu ñëmewon ay wérante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulo lañu waaw ma darabu lak hadha al mithal illa ala wajhi al jadal wa an yaqsud al insanu an yaghlib man yunaziruhu sawa'un ghalabahu bi haqqin aw bi batil waaw ñom lu rek lañ ci jiblu modi lamiñu nar muy arab yi lépp loo mën di wax bu dee da ngeen a attase ci xuloo moom ñu mën la leneen lu dul xuloo nag mënees na leen caa mën wala li ëpp ci àdduna si tudu xuloo dees leen caa mën moo tax bi yàlla wàcce alquran mu wàcce ko ci loo xam ne da leen di jommal ci wàllu wax tabarkalla moo tax bi mu ñëwee jommal seen udabaaya shuara yaag ña doon wax ñépp bi alquran ñëwee daal leen di jommal kenn ci ñoom mas naa wax benn waay rek xas ko mu daal di daanoo ci fasam daal di génn àdduna dee rek qas ko rek waaw la ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi 'izmin jismul bikhali wa ahlamul asafir mun lako waxon rek waji danu ci faswa dal di sedd guy mun lisani wa sayfi sariman kilahuma wa yablughu ma la yablughu sayfa mizwadi tabarakal bo de jang al adab lol lañ lay ci jangal ñomen oustaz si mele ci tabarakal canal 4 ñom ñoy jangale lol ñom mustafa si nena in huwa mom nekut mom isa illa abdun ludul abjam kom jam yeb an'amna alayhi wa ayna qawl minku wa ja'alnahu ñu def ko masalan li bani isra'il mu nek misal nek warat ci bani isra'il walaw nasha'u bu ñu neexon la ja'alna minkum dañ sak ci yeen malaikatan ay malaka fil ard bi ñu nekk ci suuf si yakhlufuna di wutante ñi di wutu ñi ñi di la wutu fu malaaka joge rek meena ñew fu kenn joge keneen ñu wa innahu alquran ji nak ak ñewam wa innahu isa'ib ak dikam la ilmun lis-sa'a mandargal ak muy wonane bis penc mi ngi bëgg jot fala tamturun biha bulen ko werante wattabi'uni top len man muhammad alayhi salatu wassalam hadha siratun mustaqim liday yon wu jubla tag len sen baram ci aya jurom ben fuk ak jurom ben ci suratu zukhruf dina bañ sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wasallam delu ci nañu ci suratu zukhruf tay di suñu ñentelu dajje inshallah ni ngi taxawon ci ayat jurom ben fuk ak ben wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tamtarun biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim suñu borom tabaaraku ta'ala di wax mune wa innahu delu shik isa la'ilmun lis-sa'a day xam len bis pen ci jotna wa fi riwaya am nañu jang wa innahu la'alamun lis-sa'a day wone ni bis pen ci jotna fala tamtarun biha bu len ko werante wattabi'uni top len ma hadha top ma siratun mustaqim moy yon wujub fofu modi suñu borom tabaarak wa ta'ala bimu jangale lolu alayhi salatu wassalam mi firi alquran mun yushaku an yanzila fiikum isa ibn maryam hakaman muqsita hadis bobu rawahu al-bukhari mu bok ci tere hadith wala bok mu don tere hadith biñu nangone mo gëna wër ci tere hadith fofu nak ci walu ilmun lisaa bo amon tere buñu wax at-tasrihu bima tawatara fi nuzul al-masih te al-sheikh abdul fattah bind ko waxna ci wax ju yaatu na lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñewna ci di wone ne isa ali salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunitti bi ali salatu salam ci hadith bo xamni ñi ngi ko jele ci abu hurayra mune wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fiikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shaykan wa abu daud ba dema ci muslimit fek fa hadith لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم كون لول أي نص لا يور يي وانه عليه السلام عيسى دينا واتات تي جامونو يونتي بي موكو واخ حديث يويو متواتر لا يور لا فوف لا نيو تاخاون تي بيند ورا دورا تاي تي آيه جوروم بن فوك اك ñaar ولا يسدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين يالا نيال ديفال ديغ اك توب يالا نين ولا يسدنكم بوملن غالانكور بوملن وور ديلن جخ جخال نين فخه بو شيطان غالانكور لن بدو نين توب ديغ na ngeen fexé bu sheytaane dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamné layté top deug moy sheytaane innahu sheytaane nak aduwwum mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamné da ngeen ma nangul te nar ma top si non la bu bir ndax suñu baay dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum adu mubin boko xasse xam rek noppulu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bokku fuñuy liggéey samam non la ño bokku luñuy liggéey samam non la ño bokku wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan innahu lakum adu mubin suratu az-zukhruf aya juroom ben fukk ak ñaar ولما جاء عيسى كربغا خامني عيسى ابن مريم نيونا بالبينات تي اندي يو لير يا موي معجزات يا شريعه

antum yin wa aba'ukum akhini bay ma anzalallahu yalla waccul biha ci lol ngeen di jam min sultanin ci ben lay wu tax ngeen war ko jam inil hukmu illa lillah ak te yalla dom nako mom subhanahu wa ta'ala inil hukmu ken momul ak te illa lillah lolu yalla mo war di wax li da haram li da daga ni ngeen di leggil ni ngeen di teurele yalla moko sant tabaraku taala yalla amara digal na allah ta'budu ci ngeen bañu jam illa iyyahu kudul mom zalik jamu yalla bañ ko bokale ak dinul qayyim moy dina djibji walakin akthar an-nas way li epp ci nit ñi la ya'lamuna khamun lul moy dina djibji kenn ku nekk ak fu nga djib lolu moy warate yim fi jaarale def ko muy occasion bo xamne dana ko wax do la wax nit ñi ini tamit bokku na ci li tax magi rew mi daan samp li ñuy tuddé gam wala ndaje yi mel nonu tudd ndaje diiné bu ñepp ñëw ñi wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi bayi leen kenn ku nekk delu ya sahiba yasjid e yeen sama ñaari andandoy taxaw amma ahadukuma kenn ci yeen ñaar moy ci gewantone dinal sangara sa mune koku de bala yag da na genn ci kasso bi ñu atté ko ne ko yow dañ lay libéré fa yasqi muy mandal rabbahu muram di khamran sangara mune amna ci yeen ko xamne ki gewantone dinal sangara si mom legi tay ñu atté ko libéré ko mom mu dem nekkat te borba diko nalal sangara diko jox muy nan koku day mucc wa amma al akhir kenen ki nga xamne nak dafa jewantone yeen mbur te ci di nek ci mburuma koka mom fa yusla bu bala yag dañ ko fekk fi jël ko daj ko ci ay denk mu de ci denk ya fa taakulu tayru ñanaaw ya di lek min raasihi ci bop ba lolu la gënt gi tek mu len yeen amna ci yeen bu ngeen gisee mu ne amna ci yeen amal akharu ama ahadukuma moy de kenn du ko adresser nit nungu ko wax ne ko da ngay de ñaare ab fajj kat ku ñu tudde docteur ñaar du xol ab malade rek wax ko deug deug febar bi ne ci mom ak ñu wara ceeg bi ay mbokam lay wo na leen ci bu ngeen demee ngeen def ko nangam nak loolu lay wax waaye wax ko ko direct boo mujjut foofe lay yëpp moo tax it dëggal dëggal aji malade léeg-léeg dina ko tax a wér jenn waay daa feebar nekk ci hôpital bi ndek yoo banque bu mettee ko tax a feebar waaji ñëw daa di koy seet ne ko na nga def yaa ngi tene mu daan ne ah tuuti rek mu ne waaji ngeen jox ko 1 million pikir bi tudd 1 million rek waaji wér ne cotti dem sangu ji ba set ñëw takk ay bagage nu ñëpp daan ñëw toog na ndeysaan yor kursam docteur bi jaar si ne ko ah waaw nag nga def mu ne ko tabarkallah fi ne kay moom mën naa dellu kër ga daan ne ko waaw waaye joxaguma million bi de maanaam xibaar buubu nga xam ne moo ko taxawir xibaar bu safaanoo bi it day tax a feebar moo tax waa ji ñëwoon ne yusufa ne wayjur yusufa yaqub sa doom ja timi ga lekk na ko kéro bu yusufa feeñe moo ñëw ne ko sa doom ja feeñ na yu am solo la moo tax xibaar buy alage xibaar yu garaaw yooyu ëpp na di wax moo tax mooy leen amma ahadukuma te xam ne ñiñ jiwante giwante ji am na ci nattilikat yi ñu ne waa ji nag def na ko dama lay max ci yenn woon mbur mi waaye gis nga la ca alquran teg mooy xudiyal amru dogal nañ mbir ma ndax yonent moom su xasa wax su doon kaf sax dëgg lay doon xudiyal amru la fi fii tastaftiyaan xudiya dogalees na al amru mbir ma allazi mbir ma nga xam ne fii tastaftiyaan ca ngeen ma doon laaj ah léegi nag balaa yàgg dina am ku génn kon

ala Musa mu xala mu dali wax mom Musa li fatahu wax mbanem wow dongam bobu muné ko atina ghadaana andil ñu suñu andi and biñ defaron mayo lek giñ defaron andiko laqad laqina dajena ñok min safarina hasa ci suñu tukki bi nasaban ciono tabarakallah lolou tamay ñu dara waxna cionam neena ko dal wax deug yalla am sonuna xam xam lay wuti jaral na mako waye nak duma la ko neub sonuna nak waaw njang mu ndi ñak ciono njang mu ndi ñak ciono njang xam xam bi wone yalla moy xam xam bo xamne fokk nga son xam xam bi wone aduna sax day sonalaté waxuma la xam xam bi nga xamne dafa bëgg wone aduna wone alakhirah muy xam xamul islam wala xam xamul diine laqad laqina min safarina hasan nafaba andam ñok cion waxul nak andam ñok taaban kefe nasab baatu nasab moy sonu nañu tank yaangi metti mbag yaangi metti fepp ngi metti dal cion bi dal tabarakallah foko tak wessuna te fekk bobu dox nañu laylatan wa juz'an min an-nahar dox nañ guddigu ma sekk ak xaju ba jëgge xam nga sore nañ fañu fatte jeen wor te war nañu wëñu ko at ba demat fa te lolu boko xajun fi danaka dina tok xawatal digënté Dakar ak Thiès mbamu xaw ko wessu du digënté Dakar ak Tiawon bo fi doxon guddi bam jax tak dox ba ci bam xaj muy fukki waxtan ñaar nga dox ko bo moy tu la nga sori lol fofa nak la ton nak ne ko nañ añ mu ne ko fatina jinn wa Dakar ñaara wuñu ko wat nak ñewat fi dola bi ne ko xala dola bi ne ko araita mu ndax gisul woni is awayna dembu bañu toge dembu bañu wéro ila sahara ci dajuma fa inni man taqam sataybe bi nasitul huta fofa la fatte jilwa fofa ñu yisoonu won dal do noppul mariyo mune ha mune ko fofé la ko fatte mune ko ha mune waaw mune wama ansanihu fatlu mu ko nak illa shaytan lu dul shaytané an azkurahu ci ma fatlu ko ko shaytan dal mo dox sama digënté fatte ko ba fatte nako ba fi nek ni fatlu ko mu ko ba niñ ko waxé rek la sama xel doorni ah ndek ma nga fatte jëm wa fañu togon dembu ca xeer wa tabarakal qala musa ne ko zalika ma kunna nabaki lol nak la ndur wut xassa bi tambale yene ki nga andal muy sa talibi ngeen dox ba nga fatte dara yow sirin bi nga yeg ne fatte geegal bu fekkon ne musa matutu nu sey daf koy mbej kestil la koy wax lutax andi nga koy fatte ndike fatte gi mu fatte andi far lola gën xolal lu yéme lolu ci tambali xissa bi xaar fatte nañu aw jëm te moy seen añ digënté Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès waraw ñu ko ñëwaat Dakar jël ci waat jëm yi Musa nako nak lolo gën zalika ma kunna nabaxi lolo ñu tax jëm ndike te kon yalla tabaraka wa taala teureulim ñu muy teureul ñaka xam ñum tedde mom rek mo am waye ñum teureul mo gën sal haji abdou wass dal nekk ni mu ne ben way da tok morom ji ñew nako am mbecc te li ci yax bi tabarakallah ñepp dal di jox talibey am yoyu moy len tok len mbecc mi mo gën ci man cheete tete anako yalla yob zalika ma kunna nabaxi acen delu wat fartada ala atharihima fartada ñu daal di walbatiku waat ala asaarihima ci seen jeexantal ya xasasan ci xeentu xasas mooy xeentu topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënu fartada ñu daal di dellu ala asaarihima ci seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan ci xeentu ñu daal di tàmbali di dox ndànk di xool seen jéego ya ngir bañ a réer waaw xasasan أي رجعان في طريقهما الذي جاء منه يتتبعان أثرهما الأول لئلا يخرجا عن الطريق غير بان جاد يوند خصوصا نياري بو دوخي سي نخمو توي بو وني كو خام سي جار بو دوخي سي نخمو وو تي لي گنا جافي بو دوخي سي فنيرو با نوبي نك داي يومبا جار باتو خصوصا موي فني دون جار دا فا نخاري جار nakare gis nga jaaron lolou mo waral ñu won ñu ko di topat sen tank yi ndank ndax baña reer ndax bu ñewon reerat tabarakallah mu gën fa metti ñu di top ko baax ma ñaar xef fa wajada ñu fekk abdan abjam min ibadina ci suñu jami
ben jam ci sun jami yalla mune abdan min ibadina ben jam ci sun jami te mom moy qadir alayhi salam dikna ci hadith ya yunus bi alayhi salam mune anna musa wajada alqadir musajja bi thawbihi mustalqiyan ala alard mo fa mbala mo fa bi ñirem sangé ko bobba dadi tud ci suuf ci nonu mom qadir fa qala lahu assalamu alayka nenam musa ne ko farafa rasuhu qadir dadi yekati bobba nako wa anna bi ardika assalam fi nan la fi jamm di amé wax jodi bo demé ci hadith la gudda mu ñu tekantal tay itam dik na ci téré yi ñu xajj la ko ba mu yaat lool fa ma jada ñu fekk abdan ab jam min ibadina sin jam yalla mu ne jam bobu nak ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane min indina bu joge ci ñun yalla tabaaraku ta'ala yermane yalla mi ci jam bobu te moy al karamat yi nga xamne mom la yalla feñal ci ay loxom khadir alayhi salam kon lolu la yalla jox ko rahmatan mu joge ci mom yalla neena wa allamnahu tayt khamal nagn ko min laduna fi ñun ilman kham kham yalla khamal nako min laduna fi ñun ilman kham kham mom lañ tuddé ilmul laduni kham kham bobu jang du ko joxe ilmu bi nga xamne mom la xaj jang di joxe moy al kahbi da ngay sonna am ko al luduni da ngay jëfé sa xam xam am ko dafa am ben xam xam bo xamne bi li la koy taxa am moy jëfé sa xam xam ndax ku jëfé sa xam xam yalla mu ne ma xamala lo xam wa ragal len yalla mu xamal len itaqullaha wa yuallimukum ak ragal yalla muy jëf ngay jëf sa xam xam mo lay may xam xamu al luduni xam xam nga xamne tasbih nak la mom ci téré lay nek da ngay ubbi téré bi netti ko nako téré ba waxe lola mom mo gëna yomb benen xam xam balé xam xam bi nak la suñu borom tabaaraku ta'ala xamal ki nga xamne moy qadir ali salam wa 'allamnahu min laduna 'ilma xam xam la ba am salam ah musa dali aksi mu yob mom mu fay ko ni jam sante fo joge lola taxa jog nangam nangam lil mu wax ko tabarakal ko defé bañ ko waxante ba nga xamne nopi na nak musa dal koy wax nak liko taxa jog qala lahu musa musa ne ko hal attabi'uka ndax sañna la top ala an tu'allimani nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xamne ulim ta xamal nañ la ko rusdan te mu nekk njub waaw musa wax na ko waaye wax na ko xam xam bi mu bëgg kon mu fasiru ñu ne hadhihi muqataba fiha mulatafa wa tawadu min nabi llahi lkarim wa kadhalika yanbaghi an yakuna linsan ma'a man yuridu an yata'allama minhu waaw mu fasiru ne ni musa waxe serigne bi képp ku dem ci sa sëriñ ni nga war a waxtaane ak moom su fekkee xam-xam ba bëgg nga bëgg ci moom waxtaan wu tegginu la te it am teggin ci sa kanam sëriñ dina tax mu yéene la xam-xam jàngal la xam-xam ba am bari xoolal qaala lahu Musa Musa daf ne ko hal attabi'uka ndax sañ naa laa topp ala an tu'allimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko ullimta xamalees na la ko rusdante mu nekk njub tabarakallah ku yaru la te jàngal na fi ak taalibe nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax qaala qadir ne ko innaka yow day nangoo naa la lii waaye lan tastatia doo am kàttanu maayi ànd ak man sabra muñ ni may dunde ni may dunde mu ne amu ne ko mënoo koo muñ wa kayfa tasbiru jaaxal na ma sax nag ngay muñe ala maa ci xew-xew yoo xam ne lam tuxib bihi quba musoo am xibaar bu mel noonu loolu jaaxal na ma ndax lu nekk gan ci yow rek yéem la xadir gan la
wala amna gan bu ñu wax Musa worna ko ni muy dundé mom mënu ko ndax kër sëriñ ñaaré yeey nga dem fa xol sëriñ bi tabarakallah kanamam leer mo am yaram nga japp ne limi añé lu neex la muy la woxé ci añu wa kër gi nga ni añu sëriñ bi lay xaar bu ñëwé nek la ko daqar do ci mëna añ kër sëriñ ñaaré yeey nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi gën guñ bo di nitu aduna nga fa sey bagage sol sey dal ni man duma xaar kenn ci buntu mu tok dina la manam li nga nek gan di garam dundu ci dalay jafé qala innaka lan tastati'a ma'i sabra ba nit ci kërsëñ ci ño xamni fu nek ku len fa yoni won buñu fa demé dañuy dem né dama fekk muy nelaw lool rek lañu la di wax dara ñibisi waye tok fa di xaar wala ñu yeeguma la nga bëgg fa am ñaari semaine wala luko jégé loolu mom amna ño xamni buñu nekké gan ci kër gi duñu ko man Musa wax na ki lim bëgg Khadir wax la am solo innaka lan tastati'a ma'i sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi qudra limay def ci xamoo lan la nokoy muñ limay def ci xamoo lan la nokoy muñ ndax limay def yow yaang koy nat ci fa nga dëkk limay def yaang koy nat ci minni ba nga nek lima def yaang koy nat ci jamono ji nga nek ak yu demeni ko yoyu te man limay def teggumako sama bakkan teggumako sama xel teggumako ci bëgg bëgg teggumako ci nakale qala Musa lako degg na li nga wax lepp satajudini da nga ma fekk insha Allah su neexé yalla sabiran may mungal wala ahsi lak amra duma la moy ndigal bukk duma moy sa ndigal jenen wax ngo satajudini insha Allah sabiran da nga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam xam da ngay muñ imam jenen ak kun katiman lidurr wal bukha tanal qasdan wa ta'lu al jil ya muta'allim da ngay muñ muneko satajduni insha Allah sabira dana muñ muneko waw wala a'fi laka amra do ma jox ndigal mukk man la dum ko def lo ma digal dana ko def lo tam talib day top ndigal serign bi day digle talib di top ndigal qala muneko kon ndax fa in tabatni bo ma tafe fala tasalni bul malaj am shay'in ci dara hatta ukhdisa laka min dhikra ludul mal ci waxtanal fatli la ne la gis nga lama don def nangam motax mako don def Musa ne ko waw kon bala depart mok talibem bobu mom serigne bi xana dañuy yemalé fofu tafsir bi inshallah di len jox dajé suba ci waxtu ni ci katanu suñu borom tabaraku al amin muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mako ñi deglu delu serigne ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru القرآن الكريم بي نين دي دغلو سي رجب بن الله صوت القلب بس بو جوت سي وقت وي ان شاء الله خام نين نيغي وون سي سوره الكهف نيوون با ام سي جيروم بن فكي آيه ولا جيروم ñar فكي آيه فيغا خام ني فيلا موسى عليه السلام دي سارتون تيك سيرين بي ني واخ خضر ناخ بڬ مو جانغال كو ginaaw bi ma xamé né serigne bi di khadir moko raw raw gogo taxna ba ulama yi né khadir yonent la ndax li na ci mom ci yonent rek la mëna nek ndax ku dulu bi yonent mëno raw bi yonent nima ko waxé won ci bind bi wessu wax nañ ci ay wax yu am solo xayna dañ ci mësa ñew ci benn bis Musa it yonent la waye ku bëgg xam xam la taxna ba limu gisee ko raw mu taf daram topi ko motax biñu ñëwé sartonté Musa ne ko dama bëgg kuma jangal mu ne ko mëno dëkk ak man Musa ne ko muñ kat la bu sabé suñu borom do ma digal dara ba ma may la ci digal lolé sëriñ ba ne ko nak man kon dana la sartonté ak yow moy sooma topé malay yobbu sama kër ngir jangali la lu xew lu nek na nga ci tey salam yi bul ma laaj da ndax ak serigne jesu ko laaj yamay def mu ne ko ñu dem fantalaqa hatta iza rakiba fi safina kharaqaha fantalaqa ñu dem ñom ñaar andak talibe Musa ba
di dem hatta iza rakiba ba bañu waré fi sabinati ca gal ga qaraqaha mu fuk ko ñom ñaar hatta iza rakiba moy fiñu waré gal dañu fa yag melni ko xeyon di xaar gal gali di la romb ko alité mu lank ndax si mbubu yu gatt ndax serigne ba tabarakallah mbubu ma tax ko wona gudd tay tax ko wona set yara kalaak ñom seen yoy ñaari boko defé leg leg ci ñi xol ci mbubu duñu la téla rasulallah amna ño xamne mom bo leen li séti da ngay sol kos cravate ba deugur keng sol dal yu ñool lako moy doga wa dugg ñab ak alifé ci sa loxo amna ño xamne ñom buñu gisé ku mel nonu mom duñu xam ndax yaay kan lañ la lay duggal rek tabarakallah defé ne yow am nga solo bu de nak ab serigne la bo xamne da fay solum lafa dari kalawu sol ay mbiram yoy ñaari leg leg dana xawa yag ci buntu nonu la qadir def taxaw rek ci tefef gi gal gu ñew ñu arrêté mu lank bu len xolé rek dari fil loxom ñu nek ci rek ba danaka ñenti waxtu ci ngon di bëgg jot ci ko xeyon ci 8h ben way jaar fa wala ñaari xala jaar fa yor seen gal ñu arrêté len ñom ñu taxaw fu ngeen jëm ñu ne barab sangam ñu pass bi ñaata la ñu na yeen len rek mag ñu tan ni yeen kenn di len gis di len def ci gal ba nopi di len fayu yeen len rek yalla jox len ah qadir ne len walen gor dadi yek musa yek bi nga xamé ni qadir yek na rek dama bañu lu mat ñaar fukki metam khadir dadi genné simu yum yoron dadi tegg gal gi sakkar ci denk yi di sanni ci geej gi mu yaq musa xol li khadir def xol bi mënu ko muñ qala musa ne ko wayo yow gor gi le yow serigne bi le aghraqtaha ndax da ngay xotti gal gi ndax da ngay fokk gal gi li tokhori xa ngir nga bëgg labal ahlaha wa gal gi ayow dal ndegete ni moy sey ngir da nga bëgg fokk gal gi bu ko defé malab nga lab ñaar ñi yobale lab ak seen mbaxay gi yow dañ lay yobulal yobale rek yow ci nga tok wax jeun nga wacc laqad ji'ta def nga dal tay ji sey an mbir mo xamni imra mbir mu ñaaw la yow dal seen bi def nga lu ñaaw ah ben mbir nga serigne may koy bëgg jangali ne ko won lu xew bul wax gis na mu fokk gal bu dar sikut mu ne ko nak wayo yow si yow sey way bi ak sa baxay bi ngay fokk gal jamur qala serigne mi ne ko alam aqul innaka lam tastati'a ma'i sabra alam aqul qana wakhuma won fi nak amut laka ndax ay mbir alam aqul qana wakhuma won ni innaka yaw waji yow talibe bi lan tastati'a muno ma'i andak man sabra muñ limay def yow moto talibe yow moto gop talibe li feek li may def yang koy waxe ni moto gop talibe qadir na wax nga deug deug ndax ma la le won ne lo wax lo def sama yon du ci nek kon nak qala qadir musa ne ko la tu'akhisni bul ma jappe bul fayantok man bima nasitu ci lima fatte man ma fatte lama la waxon suma ko fatte wuton soy fokh gal gi sama yon du ci nek waye dama fatte na nga ma jegal wala turhiqni bul ma toggu min amri ci sama mbir mi usran jafagnal bul ma gal jafagn jafagn legui dal fatte mom kenn momuko yalla da def ma fatte legui nga ma jegal te ñu dem nga jangal ma ndax sa xam xam bëgg nako xadir nako ñi dem ñu daldi wacc bañu wacce gal ga nek ci dekk mu nak di dox ñu dox tuti fam talaqa ñu dem hatta iza laqiya bañu dajje qulaman ab khale ben khale bu rafet aw waxambaane seen wu tallu ci fukki at ak juroom ñaar ba fukki at ak juroom ñet taru lol tabarakallah faqata lahu qadir dali koy ray khale bu rafet qadir dali genn jassim rek dag bad ba cior mu dadi daanu ah musa dali waru qala munako wayo aqatalta nafsan ndax da ngay ray bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bi khale la beregu li bakar rafete ni ay wayjuram yaakar ko mu mel ni mu mel
kay dem ci liggeyam mak mu tol neew nga and ak mom fab sa jaar ci gejj batam bi mu deni bi ghayr nafsin tirayul bakan yow de laqad jita defati nga say an mbir mo xane nukra mbir mu ñepp bañ la yi mom bula wa kaf bi yele fokk ñu tij la kaf def nga tay lu ñaaw qala sirin bin ko waw alam aqul laka xana yow wi waxuma la wonne innaka lan tastati'a ma'iya sabra xana niwuma la wonne munu muñ nguru fi le muñal teel salam mi wi damay depp de ha lolu dali doyal war ci musa lol nax mo ne won du wax gis nañuy fuk gal ga mo wax waye non na du wax mu gis nak tay lu gëna graw fuk gal moy dox ci mbedd mi bam yagg nga tass ak ben way dag bob ba ci neeng ak serigne nga ah mu xala musa ne ko in sa'altuka buma la lajete an shay'in ci mbir mu meuna don ba'daha ginaaw mbirum tay mi fala tusahibni bul andate man sañ nga ma depp bis buma la lajete dal legi comme laaj na la lajete la legi may ma benen occasion waye bi buma la lajete rek nanga ma depp fay qala in sa'altuka suma la lajete an shay'in ci dara ba'daha ginaaw tay ji fala tusahibni bul andate man su boba qad balaghta ag nga nak usran ci ngant min laduni fi man kon dal bo ganto wax deug yalla am kenn lu wax dara ndax ni nga def ak man legi tabarakallah kenn lu tele ci wax len tabarakallah motax fofu nga xamne fi la ko raye xorti bi ag nga nak usran ci ngant min laduni fi man kon dal bo ganto wax deug yalla am kenn lu wax dara ndax ni nga def ak man legi tabarakallah kenn dut la ci wax len tabarakallah motax fofu nga xamne fi la ko ray xorti bi mom day wax ni anna musa alayhi salam lama khala lil qadir aqtalta nafsan zakiyya khadiba wa qatala katfa as-sabiy al-aysar wa qata al-lahma anhu fa idha maktubun fi 'azmika fi kafiran la yu'minu billahi abadan xorti bi neena bim ko waxe ne ray nga bakkan bu sel dem na ba sax yekati dennu serigne ba khadir dadi yekati okotanu xale bi gis ñu bind fi ki ab yefer la du gem yalla ba mukk lool la ko xorti bi waxe mom ca tafsiram ba fuk ak ben khatum ñaar fuk ak ñaar

illa umumun amsalukum. Suratul An'am aya fanwer ak juroom ñet neena amuti lenn ñu dukkat ci kaw soosi luddul ay xéet lañ ñiyé amuti lenn ñu naaw ci kaw asman si luddul ay xéet lañ ñiyé waaw lolu gëstu ka gi ci gëstu ku melni ben philosophe buñ wax Descartes gëstu ci yëf yoyu gëstu yo xamné yëmu ci andi xayna yeex na ko xam lool waye ay xam xam la yo xamné yu mëna saxal yi fi nek la so demé itta mbokam momi nga xamné ño bokku nek ci lañ nek ci xalaat yu dundé muy Darwin seeni xalaat ci walu alamul hayawan xawna depo waye dal ñu yim ci yitel moy hayawani sen alam dafa niro lol ak alam aduna si so jëlé lu melni mam nga xamne li yalla fak mom lañ ci gëna yab mam du am doom furit ñi nek manam dox ba gis mam muy wasin so dañu wër Dakar da nga gis ñu bare bal ñu la man di wax deug yalla ñu suma ko tek lutax ndax mam da am kër say wasin ñukoy sétan Allahu akbar dem mam ci ne buñ lañ nit yoy mam rek mu jël yaa alamul hayawan so demé ci kër ga yo lañ wax sinax sinax garab go gis mu wacce ca dem ca genn garab rek garab gi daalé sinax ñu gëna ci suñu kër yi ni bo demé ci aduna yi ñoñu nga xamné ñoy roñ tepp yi diko dool ci suuf ñeneen di wax xorondom xorondom mom ni sun gouvernement bi mel nun la korondom mel am président de la république korondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor walu yoon yi dañ koy am ñom korondom yi dañuy am ku jigen ko xamne mo yor affaire sociale ñom korondom yi ba demi ci alquran ka fatabassama dahikan min qawli hajat qalat namlatun ya ayuha an-naml udkhulu masakinakum motax ci atum khib mo demam ci all bi da nañ dem fu korondom nek gas ko genné tet mañ dañ ci sebeti ko sokko ko sebeti wat ko dor ko togu te bobu ci korondom yi lañ doon jaar ndax ñom denc ñi denc tabarakallah mas gene degg bindu bu am solo bu cheikh alhadji abdullah sis defon fele ci juma jakk jele nek ci liberté ñu ko wax masjid rasoul ñangale mu am solo mu ne mom señ bi ñun ni ñuy liggéeyé ba melni korondom buñ ko doon denc ni korondom di dencé rek suñu ba suñu mbir baax ni xorondam ay mbiram baax ak sénégalais ci dakk liggéey bo jëmé ci mbéd ni ñëpp ngi liggéey xalé yaangi jaay daanaka dëkk bi yëpp ay xalé yu jaay lay waye li ñuy liggéey yëpp ci ne bu ko rété joté kenn ku neñ ci zéro bu tamit ki joté kenn ku neñ ci zéro ku takk jabar sank ci lañ amul lepp kuy ngeen ci jéxal kon ñun ñoo dakk liggéey xorondam waye dañu mënt denc ni xorondam mëna denc kon alamul xorondam bobu nonu lañu rop suñu alam bi tay ji rek dama ci xorondom yi nga tok di len setan amna xorondom yo xamni dañuy dox rek pour jubanti seen morom tek len ci yoon rek lolu lañuy liggé way du ñëlu dara am xorondom yo xamni ngay séti nan fi tuxo ci teunk rek ñew ci alamu picci picci bo demé ñamal amna fa picci mu wax tok di ñuy joggé ñamur di nawetani salum heure bi bo demé njambur tok ya du bari ak jëgë ñinga salum dañu nawétani ñun ñi nawétani le picci ak nawétani waye tok su nawétani salum mu ñu demé ci ak bimbu wala garab ban lañ ci bir jabar ji day wax jëkë ji ne ko ñun ay gan lañ ci ñambur lañ dëkk dañ fay nekk ay gan li ñi fi taxa ñew moy le déssi kon nak bu fi taka jabar muné ko waaw légui ni def moy suma néné ci biir ba nopi dama lay duggal ci biir yaa ciow yi taf leen ci biir dem di wutal lu ngeen lek ndax man na sama sam suma bop ndax yow rek la bëgg ci ben jëk rek lay am loolu yaa dogal waye yow suma la fi baye da ngay tak benen soxna da ngay ñaarel te kon gan lañ fi bëgguma nga ñaarel fi bayel bañ dem jàngu laajal ñi won ni tok xam nañ xam xam bi ma leen di wax tok yi dañuy taf buntu bi tabarakallah bu goor bi na ci biir bu jigen bi di wuti lum lek su ngone mu ñew taxaw ci kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanan fu bëccete mu tuni lek gis nga alamul